ogun won di joba lo fa alabiola abaika ama eya wo central mosque ti me lo fa asiko pada mo si ogun le lo ba ka mi alabi won ti ba tun se o dokunrin ilu mo ka ba si o da bi mo sarashi.

0: kun ti mo pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe ijanu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won orowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalasi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa
1: ju bi mo se ri temi se
0: ka ma ri owo kibapo mun jade kiso nre mu lo senu
1: ke ma dari bo se
0: ri pa awon agbalagba po won ni bebi ba ti ku o ninu ise ise bu se
1: to ba se lo se se ko se te da le se to baba mi se allah
0: eyin e ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je
1: ko ma se
0: se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Hello, ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede yoruba la ma so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu nto lo nle se to ba je pe muslimi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun olohun lati da gbogbo wa ni muslimi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro olohun lorun olohun ba n gbo kun faya kun yakani aya e ma je muslimi o gbogbo yin o kun faya kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun faya kun olohun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun faya kun olohun ba yi o si wo ri e yo kan wi be lasan ni Afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be tolorun ba ni
1: ego ta o da wo fe ka je
0: olorun mo ntin se o
1: ami
0: o mo ntin se o to da gbogbo wa te de wo ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wo ojora wa esin wo ojora wa awo wa na ojora won
1: lahuma aslu
0: olorun ba mo ntin se o
1: man yu ridu salibana wa lubu bi asimin solito
0: awon lo mi self righteous ni won awon ni won da ju loju ara won awon nikan ni won mo olorun sin na mo olorun yin loju ara o futu bete o fu ojo keje oja si ni gbogbo ojo sin won nitori pe inu won o da oyin inu won o da
1: yet lobu kala
0: an te ba si inu won o ba bi ke ma ba o ka se be para mole pelu ojo la ninu

0: emi ati na yo ma po si ni o gbogbo yi to ndun wa ninu ko nipa o wa ninu je o a ni orogun eko a ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama a ni je koro a ni sokun o
1: to nko
0: a ni orogun ikawo lori fese janle
1: abi e ti so
0: ingbo se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra akoko iko ajalu oyo to ti de o pe mo.

aro ti mo ni mo fe so ni pe ki a mo awati ti a wo pe ati mo ni pa esin daada ka ma impose level of our religiosity le awon elomi lori awa wo pe ati gbon ta mo tan ati sumo lohun tan awa ni mouthpiece olohun ora mi oye yin ati wo pe ati gbon ta ati mo tan awa ma impose level of our own religiosity our own religious level awa ma impose lori awon elomi ta gbon awon elomi o ba ti meet up to the standard ta wa ro ba wa ti wa un a ma fuju kafiri keferi wo won ora mi oye yin agbodo ani lati mo wi pe onikaluku lo wa ni different stages in their relationship with God. Different stage ni onikaluku wa pelu ajosepo to wa laarin awon ati eledua aseda won adeda aseda won nkan to ye ka se ni pe ta ba ti wo pe ati wa to up to some standard ni okan wa to ji je polo na lo meni tin sun se mi allow the money amida oni nta ni lati se na ni pe ka inspire won pelu isesi wa iwa pelu ise wa ayin ka inspire won ka fi gbe won soke ka ma lo ma suffocate won pelu ah ma se ele yo da bai kini kan de bi pe won ti wa ma rira won bi inferior different stages different levels lying kaluku wa pelu relationship won pelu olorun ba won to olorun ba ti mo fun won ara mi oye to bi lara deyin ka olasukan mi o ka se ma se daada ajo ko bi eni kilo wa pembo bi awe rin aja lo oyo ti egbo lasan eni tori bi mi o ba ran ko mura ba be ya ni 4:37 AM na la wa yi eni ati okiroki loyo alaafin wa ni bi adeyin ka olasukan mi ka se ma se daada ni tori pe daada na lo da ki ama se adeyin ka mo nbo na

0: three multi-purpose strangers. O nilu compound o wode road yu papo. Ko se ye bi o kini gbomo. Iki po ninu gbo kato vigi o mo gwe gwe du. Ise won fi ni lokan bale. Tori pe won foruko sile lodo joba. Abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo. Won se agency banking. Asoju First Bank. Kolo money. Carbon or pay later. Opay ati MTN Momo. Won ba ni shares won ni le ifowopamo. Opening a bank account. Bi ba ni sanwo sori cable TV. Bi DSTV. StarTime ati Go TV. Si sanwo na mene mene utility payment. Computer services. Aga ati tenti orishirishi. Te ba ni lo lodi ariya. No wa ni le ise won rental services. Ko ton si be e ti ni multi-purpose ventures. Tun se dasi le ad block making deposit. Ti won ti fi ero gbalode so mi di yin. Ad block won le kokoko. Omi ba o to mo to ninu ofin gbese re. Ko sina ko si nkan tutu ti dohun gbagbe. E ti ni multi-purpose ventures. Wa ni onilu compound owo de road ipapo. Telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761. E ti multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won.
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Aji Sebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Aji Sebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: Atoto arere pa ko yi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin obi e teti bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity for run won ran mi si won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun a di awon ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a de darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo lo seyin tori ai ko worin ijo ni se ku pa won o AUF oya ati ba ni diburo ni ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni e ja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju ojo ko ja wa na si tun ya wo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

o tun je oye wa pe anabi ile ni se ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe ona o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka pa olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba se ede lu ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa jalawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin awon mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa won ton boran ni o se wa mu ni aye popo ti wa kesin lo ye gada ni ipo aye apa be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot mo fe college papo nkin wa post e memory adamakunrin un bi ro mi bayi tabi ki n gba die lowo owe la wa ni kiribiti lowe mori kiribiti in wa nso n polo wa re wi pe iwo tona dimo ori sirisi wala wala wa ogolo sa nu ko be ma jari wala.

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon atrocities to ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi ti ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada awon ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akroti azana
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristeni o ba je musulumi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada le mi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. We say fan, huh? Adore me. Mugbe one. Answer Larubawa. Answer Larubawa. Leno. Check in. Mugbe one. Mugbe one. Lockada. Then we stop when we want say. Mama also la legwa lockada. I want Mugbe no one to say no guy. Oh, go go. Larubawa less it, but Leno on wajala mi. I'm a la one fan, eh? Abu Abba. Afa ko.

0: logbe won e be nu o ebi n pa mi e fun mi lo nje o gbe n gbe mi e fun mi lo mi o
1: maro ti pe to ba yo saka ninu o
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro nijo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so tisa ni yan onje oye wa wi pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi agere to ti lude oni yo to wa gan mo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o sagbara be won ati

so wa nje oye wa ri pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri o ni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mala keji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayin hun te ri hun eyin o se se mi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o baba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

wa si ranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa seri ka ti se mo gbo wa si a se se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi woku o eti wa ni bi gbokugbo enu wa ni bi so kuso gugu ara wa ka so ku o ni bi se kuso ese wa ka so ku o ni bi irin purin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okay, yeah, I'm sorry. Come on, money, love. You run a bell.

ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi can a cotomatic and what to a Nigalo allow Tabalos to see a Matalassi? A my friend, one bay, sinu number, and a Matalassi. Ah, but basically, if you

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tipa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo ti e tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo ki se mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la awon eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo ma ba n feran eyin na o wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: pe ku ti o pa baba awon ni nbe lenu ona oni rojulun
1: rojulun arabiyum
0: olokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: fakulitu
0: ah anabi ba so fun fatima pe
1: fakulitu inna rasulullahi
0: oh oni fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulullahi masigo ola bi lafusihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yen lasiko
1: suma nada saliza
0: oba tun pepe e tun salama be ne
1: fakulitu misila o
0: baba kun be un da kojo ti lo
1: fa na sa ilaiya na sawatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin leye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: fakin sa jilidi
0: oju o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o fere si ni magba idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta ga ya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pa awo ohun ti change
1: fa qala nabi wa alayhi salatu wa salam
0: o pada wonu le o salaye ba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni
1: qala
0: eh ta nabi ba pe
1: atadi rina
0: njo meni ti wa mi ni
1: atadirina maliwa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina maliwa
0: njo meni ti salama lenu ona
1: atadirina maliwa qalati la
0: Fatima ni ma imoluwe mo ri ke salama ni mo si ri pe ilo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so Fatima pe
1: adimu lasata
0: ani ti fole adu lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: ani ti pali ayo je lori ni
1: wa ko ti ushawati
0: ani ti ba gugu adu to da ti ba je le kan na
1: wa
0: lori ni
1: wa mu fariqul jamaati
0: ani ti fa ayo ku laarin jama e pe to se to wa lori ni
1: wa mu amul kubu
0: ani ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
1: fa ba ka ti fatima to di allah wa ali abuka sadida
0: adawade anabi tun fo ara re fo ma re fatima ba sunkun fatima sunkun fa anabi wa re fatima ki omo sunkun ma ba ti le uka pe laye to afira ni le jokan anabi re omo re mo bo
1: faqala ti ya fatima
0: lo ba ni wo omo mi
1: qalati ya waylata
0: ni ya waylatau
1: qalati fatima ya waylatau limauti li khatimi li anbiya
0: fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon nabi olohun soju hun oju hun la nabi fe fi ku wala dibau
1: wa muzitau limama ta khayul atkiyai
0: eh eni to daju to si lo laju ninu awon ti beru olohun ohun lo fe ku laye bi
1: wa siratau likita'i liwayu minasamai
0: fatim gboro la to ohun ti malaika jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
1: qadi uri matili yawma min kalamika
0: la ilaha illa oni ti ba wa nabi soro yi uri mati o ti de won fun mi
1: min kalamika
0: ile ri o ba soro mo wo baba mi ko soro si so mo laarin awa re nanu o wa nlo nanu ni
1: wala asimau badali yawmi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu
1: nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la tabuki ya fatima
0: nabi wa fo gba omo bayi o wa wo omo ya o ni wo omo mi ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: nabi fi aso nu fatima loju pe ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: bo
1: fa innaki
0: wo omo mi
1: awal ali
0: koko aso ara mi gbogbo ti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku fatima yi nikan loku awalu min ali
1: awalu e
0: wona la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi ti o seku bi ba silaima wo fatima yi na ni ma bo fa yi
1: umma qala nabiyyu alayhi salatu wa salam
0: anabi ba so fun fatima pe
1: qala nabiyyu alayhi salatu wa salam dukhul ya malakul maut
0: fatima sara re giri so fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: fada fada
0: don na ba wole lo ba wole ti anabi
1: fa qala
0: to ba pe
1: assalamu alayka ya rasulallahi

0: mi igite ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igite ni mu
1: ko yo ele ayati
0: won o ya gbe aye re
1: ye ile kabula ile baati
0: won mo ya mi bi ba ti bi ti to se de ba oni wa se gbe yi yo to won o tan joke
1: ele bi dunia suwa
0: ayata mbembe yi dunu mbembe toto inna fi inna fi dunya
1: inna bi dunya zuruba
0: ba to koda aye la ti lo
1: inna bi dunya zuruba
0: ile koda aye ni won ti gbenu e
1: inna bi dunya zuruba
0: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
1: inna bi dunya zuruba wa umum le bojati
0: mo se ko mo gbe banu je nbe nbe be ri re ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
1: atilika la tadumo
0: eriri ateribu oni ma lo gbere
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri kara ni oloni ma reti deku lola
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri pe ya je oloni ma reti gbadun lola
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba fi gbadun na sere awon wo pada bi o
1: ina atilika la tadumo
0: aye tan belo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
1: ya ki bi zalati
0: Miami.
1: Bisalati.
0: Gbogbo ti ma sele si yen ninu aye, aye yi ni. Berire ba kan o, ma reti idakeji. Idakeji ba kan o, ma reti idakeji.
1: Uskalami ya fatakum.
0: Wo do yi ton gboro mi. Uskalami o
1: si gboro. Uskalami.
0: Wo do ton gboro.
1: Ya fatakum saila talimamati.
0: Saila, ma bere lo awon eyan atalimamati. Titi to fi wo sare, kilo ma bere.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo ni ti lo aye.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo lagbare gido mo ti se.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo ni se ukameli ti se.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo ni aje ada mo ti se.
1: Fi umuri dini da.
0: Bere pe bo lawon elere ti se to fi jade si bi re.
1: Wa balate meri jale wa balate
0: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
1: itari mu kula rijali
0: wa je so fun oloni oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye bo ba ri ayan fe le kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
1: itari mu kula rijali
0: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo owo mo kewu to ba fe se rire jo oniwa se agbaye
1: wa ni sayile abidati
0: gbogbo awon olusi awon elese orun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma kan won le
1: itari mu kula kebiri
0: baba la wa gbaragba teri ba fun won
1: fi je mi la kati
0: e to ba ye je lu ninu ni ni mo la dan o ti wa ye
2: arewo ti
0: wa ye da ku wi da da
2: arewo ti wa ye
0: gbogbo kewo loke
2: kewo loke
0: o o lohun ni
2: o lohun kewo loke kewo loke
0: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
0: ewo ni wa se agbaye
2: ewo ni wa se agbaye
0: gbogbo bubu aya re ninu aye yo tun ma teriba
2: yo ma teriba ni
0: ah ko da fun omo ke wa dabi ya to ba lo ni teriba
1: walaya mpale le ilimo limani wa iribidua
0: ori afa minu baba agbedomo oni mimo yo le safari
1: le yo pa anna le ilimo limani wa iribidua
0: o ko se fari mare o le wulo
1: limani wa ala bile harimi wa sehati
0: eni to ju olo pelu ogbo

0: ati o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: amunu tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: Adisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi bo se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: o daju mu owo mi agbare
1: bo se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa awon orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o si bi ti o gba wa o omo lenikan na la yo gba ibi gbogbo na lo gba lagba.

0: Arnold Dow, Pori Kambason, Arnold Dow, Ayin, Awa se wa ni Ayin, Alan Bango, Si, Gbogbo e ba ro so mo tan, Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana, Pori Kambason, Arnold Dow,
1: Ebi agbada, Pori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu, o npe, Pori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o ajeyin ga Allah sukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi e ni kilo wa oro jenu ohurun mo to sultan enu mi se wiya
1: fe gberun laye ka tawo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mima se kola fi lowo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba je pe ilakaka ti wa la sise le yan fi lo lodo loro ni awon abo fi se ma nla ju awon ni wa fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin so ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon ni ru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ori pe ye
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon ni keji yin tori pe yin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alolan ni npin gbogbo lala koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo alolan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yese yese osu adipele esan.

0: Bami oma wa loba gbori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayeja ti.
0: O tun gba bede. Ada sani Sussex Oduola. Amo Ogundare omo wa ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogunmola Olodogo keri loju Ogun. O tun gba bede odo bami daada l'America. Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola l'America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako Olorun wo laanu osu yi o saanu wa yo tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin Olorun ba yo mo bu si ni abu si edumaru yo mo po si ni o e ni wale laila
1: amen come ka yo de show me
2: igbadun adupa amen
1: o state ya ma komo ran
2: igbadun adupa
0: loke loke le mo wa o toriko loke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo laila e ni jawale e ni rogun ati mo ran olorun o ni je ti yin adeyinka olasukan mi lo ko mi papin ba le fi asma le wireless communication to ti di ayo ama mi dada imanta data
1: o ja so pe block
0: ala ni ke gravity designer o ti image Abdulrahman Abdulbasit and gravity designer best icon furniture awon eyan ti an plenty fashion home loke oroki lo ya laafin wa nbi awon aranso won agbeso fun ni ada bi e pa awon ebo na gbe ara mi o ye yin gbogbo awon aso ta ma nwa awon na ma nba wa ara saro te ba fe pe best plenty fashion home lori ero banisoro saro 8076003202 7600-3202 7600-3202 ara mi o ye yin ayin mo nbo na e ja ka tun gba ona bi na e ja gba bayi e ja tun gba ona bi
3: so go ti ju ti mi a ti se bi oyo online radio a ti ti bi ara
4: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: alaji commander e bo sibi oro na kan yin aya e ja tun rojo die se

gbogbo ọrọ ta nso tin ja nfani fa won eyan won ba ti mo won ti ri eko kankan ko lara de ti o ba si awon talent o ba pare mo ala awon lọlọrun lo ni sababi o ani gi leyin ogba wa awon na ni won a je ko ti su wa awon na won a je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja biki eyin o se segusi awon na je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon mo tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na n ta kasapu la were were eri okan oni je n gbadun se gan tori ba won sa na ti le oge na tun to ge je tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada kuda ala yin ala olorun lara adeyin ka pe nbo bi awerin kasa ma se dada ajo ko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma ladeji gan jigan to go to

Olorun mo ran awon na lowo Olorun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo Olorun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa ni je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa should we legalize corruption in Nigeria se ka fe kan legalize corruption

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun ba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O tobi ko si da le ma fi sakawe ti tobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun ba na lo tobi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te pa ya mi je lori ki apele bu.
0: A tun dupe po ji wa saye le ni o. A si toju orun doju ku.
1: Jesu loruko.
0: A ti busun de iboji oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasukan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi o ba ranko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. Time bomb and little local pile, and you
1: did. Here I will. Oh, Nicolare, what's your coming? Sorry, we
0: a kiss only a kiss a little. Catunic pen Bobby are willing to bone the laroy. Otto Tilano, Otto, only I won't possibly.

0: O si fi ma
1: Iba se pe Olorun ma nse ame ese ni eyin ara mi ta ni o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: Jesu
1: Olorun ba ma nse ame ese se mi o le duro seyin o le duro
0: Ohun ni tono
1: Anu na lo bi ngba wa o kowo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko iwo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: to ti mo yan
1: to nda wa si opolajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anfa ni ati ba wa jisaye la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi bi oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: ninu iboji wo
1: ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na le aye na lo ma
0: ogo
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo igba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le le le le le le le aye to
0: ojo ari keru
1: ko si ba se le wa ile aye to
0: toju gogo eru miran ni ka tun da iran temi ka to da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fogbon da
1: a mo wa na ni
0: barada lowo
1: a mo wa na ni.

Jalalu Alaykum Rami. Eje en tutun ese akoko nka lekan si. Mo nka lati nu we Deuteronomy. Ori keji ninu ogbon lati ese kini. Ese akoko na mo be tutun gbe bele ba to yi dada. Awon ibuku to wa fun iporan e wa ma gbo ese kini. Bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun. Ki o si kiye sara lati tele gbogbo ohun ti o pa o lase. Timothy fi fun o loni Oluwa Olorun re yo gbe o leke

a ta le on ta o a le ni mo de a ma ni se ni afa e pa ni se ni a se ni ba ni se daro ti o di de si o ki o subu ni iwaju re o won yo to wa ona kan won yo to wa ni ona kan ṣugbọn won yo sa fun ni ona meje won yo sa fun ni egbe egbe ona Oluwa yo ran ibukun si o ati si o ngogo ti o ba dawo re le leni Oluwa Olorun re yo ku fun o ninu ile ti o fi ti o fi fun o Oluwa yo fi omule ni eniyan mimo

ni won gba wa atodo re Sayyidina Ali akunrin ni amọ korin asimo soro lowo ye bi ninu awon oro Sayyidina Ali ni lati wa fi mo dara wa leko ni oni to si dami loju pe ko si onka luku no se kini yo ri ti e mu nbe ninu awon oro re oni imanul mar'i yu'rafu bi amanatihi karramallahu wajhahu oni imanul mar'i yu'rafu bi amanatihi oni igbagbo omoniyan ta ba lomoniyan ni igbagbo pe eleyi se mu'min ni looto se musulumi leleyi looto o ni awa mo imo ni ara re bi amanati pelu ifokanbale si ta ba ni lodo re enje jamba mo na enje se kini se jamba mo na eni won fi amana si lodo ti o wa jamba re Sayyidina Ali ni amamo latara ai jamba mo na re to ba ti le mo jamba mo na a je po ni mo ninu eni won fowo si lodo ninu akole won ni bi won ba kowo si yan lowo onere naira ni 2020 naira ni waso waso ni bi won se ko fun o lo se da pada iyen pe bi oni si lagbaja si lo nfe se o mo si se ndi enbe iyun na nto ka si po njamba mo na torowo olowo ke sowo re eni won fi dukia si lodo o en sare bi apere bi epo awon ti mo kwepo si yan lodo wa nje sare ta na ngba n ba ta a rowo re a tun sare ra mi won si ko se olodo ni iwo na jamba mo na eni to gba omo to boyo mo boda re ni omo anti re ni omo aguro re ni mo jamba mo na lara re eko to ba fa awon ti ene ni ko fun ohun na mo jamba mo na inteyan ba lagbara le yin se bo ba ni kapa ati gbo mo wo de o mo pada folomo in be bani lori sirisi ta na mo ni ti won pe ni amana annabi si ni la imana liman la amanata law annabi ni ko si mani ko si igbagbo fun eni ta ba ti le fokan tan eni ko le so fun wa pe to a le fokan tohun to ba ti je onjamba ka wule lamole baun to ba ti jonja be eyan e o ni mani eni ti o je eni to ni mani o ni mo se jamba o ni mo se jamba omo la keji ninu awon ti Sayyidina Ali to sonu ti ko wa na mo ro la ke si pe un sori bi abi ko ri be ko nkaluku na yera re o bi mo ni eyan ba si ti wo esin eyan baje die die nu ogbon ta fe mu nbe nu ti mo ni re ba fi baje esin ti baje elekeji o ne ni akhuka man wa zaka fi shidda Sayyidina Ali ni omo ya re eni to le pe lomo ya oun na leni to gboruku ti o nigba ta dan wo de njo to lo ma dan wo wa annabi leni o ba gboruku ti o oun na lo le pe ni omo ya re ti a se ri ninu oro awon yoruba won ni mo gbagbe eyan meta ninu igbesi aye re eni o se saba bi adanwo fun pe ko n loju oko nu adanwo mo gbagbe re elekeji eni o bo ninu adanwo to wa fi ole ninu adanwo yen.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo jimo. Fun eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti abile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi afa wa na e le pe emi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo tele 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo jimo na le ma ba pade ikan aji se bi oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin ku nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.

0: Ah, aki ni gbogbo bi te tin gbo. A ku aseko odun o.
1: The Prince of Kokyo le onu.
0: To ba se pe aro ni ikan ni to ba nfe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egbo na bi to de ti bo la banzo. Awa ti nbe loke ba so nbe ni wajo. No be to de o ati wa ti pe ti pe no
0: kese ni la wa ti wa ni ayin o ati nbe nbi o o tin podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mbi ajise bi oyo
1: egbon
0: no be today at all perepe no be today at all pinrinpin no be today at all rarara
1: kintanu borin kamara e pa
0: se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni
1: no ma nanu a ije ti mo gba na
0: Salujo yen so nba yin lade yin kara so spele nke gan jigin
1: oni alabi ba
0: so skin gbakan ko yebe
1: ariwo ge ma ko la e jije
0: ngo won lariwo ko ni music
1: ah agbagi
0: atun ma gbadun ara wa laaro idoba mo kalujo wa ni emi atalaji iwasi alabi pasoma
1: iwale
0: en lajo wa si ayin le

0: London.
1: Baba mi fata ibandele nilu America long.
0: Mo ma ra won temi because won ti da mi mo bi o.
1: Nje Olusola ko na ni o ga en apeja o ko won na ni Olusola. Egbo si Adeyinka Olasukan mi. Eh to nikan ni ajise bi oyo radio si mo wa kiri ni gboro aye ni. Ibi kemi na ibi kibi temi na ba lo.
0: Agaga
1: ti mo ba lo. Won ti da mi mo bi owo.
0: Mo mi ganju.
1: Won ti da mi mo bi owo bi n ba wa de lu ebo egbo. Aye se mo wa kiri ni gboro aye ni si won ni jade si ani. Eyin ti Island se ti mo ba de be se ni yoju si mi ni.
0: Mo ri ani be o du rore.
1: Eyin ti ani Canada ta ba tun dodo yin ta dodo yin gbo se ma so pa wa na kiri ni gboro aye ni se ni yoju si ani. E ti da wa mo bi owo ni.
0: Make it my love as one.
1: I don't want to hear them fell on what I'm bad on what I'm cool. I get Ross Ross.
0: You jammy, I got guy in Lua Island. You
1: call Island in Iber.
0: Mama,
1: what then? Bummel all at Island.
0: Because one thing that me on your woe. What did that me on your
1: woe? Catawas on Angia, Nitiania, in Lua, your eye.

Asisi. Asisi Arabadin Ola Iya Astro La Abi kini Aina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te mo wo wa lori facebook te tun mo gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon kan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti se nsise ele ju se mi han.

Alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olohun ope ni fun eyan lati leyin wa adupe o a mo lore adupe pe o fun tori eni ta se lore ti o dupe bi olosa ko ni leru lo ni o awe fi pe npe ju dori ananu o koda be saanu wa ko je gbogbo odun ni nle yi ni a to ma ka a mo update oruko yin ma won ti won se se saanu wa lowo lowo ni awe fi pe npe ju dori ananu I have been for you, Dorian. And the island, Dublin. Eba Mo.

se gbagbe pe mo ni abe treat topic pe boya ka legalize corruption in Nigeria tori case emawo and back in kan yana na re ka sa tore ta sore tori case awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa won se gba osun alegbere baya ka kuku fe kan legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni sin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni sin mo fe tun yan ni sin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma be so ti biesin bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati muslim ati christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwowo won o si buruju tejo lo awon na le ban bi won tin gbe omo olomo sesu awon wa jibiti awon le ban bi tin inflate the price awon si re owo ina ni o ko lo amasalasi inu re na won tin da ida mewa ni sunday inu re na ti ma yo officer bile like ti won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pamo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mori bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori ti kaluku na ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain bi gbe nde alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa walai na ni oke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta bara anu gba ni o mo nwi o tori iwawo wa e ti o lu jibiti ti o din osunwa ku a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo walai worldwide product le mi gan na o won gba mi lowo ni United Kingdom won gba mi lowo ni Ireland won gba mi lowo ni United States of America won gba mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asira ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni loran lowo yin o ba na se so pe ani loran lowo yin nile ise wa o ori phone la tin se program wa o ori phone lati nse to wa ati set up studio wa a je nse die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa o ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi nse to ti mo nse lowo yi so ba na se pari o yi lawon na ba lo ba alaji pe ani loran lowo ni mo sa se abe se bye alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 lo ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sa la si o kan bi se nkan sinu mo sa

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo so wakwa hika male. Anwe yon, ma fawo so wakwa kwa mwa aki. Asi otito ni ora on baba wani la yo, to mi kwe, kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba ni ti ko ron ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama lero lori eje a fi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta po wo so wo po gbe ilu oga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun ko yin si ejan kun mo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o tori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de ba ilu o lati ko wa Loke loke la ma wa jojo kojo Adeyin ga Olosukan bile ni nje pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lasaro ti so lori oro na Oya ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oto la ri ayo ni se bi baba eni kokan

0: Ambele yi ki wogba wa lati leyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro, tele bi to tun lo. And de bi ori awon ti won tun ma san a lowo ni ayin ti o ma ti a leyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni lemi pe t'Olorun ba se senji sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo mo ti a leyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe nbo bi awe rin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se raba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya kakuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la ma gbadura fun ta ma wa kakiri. Unmerited favors. Favors that I deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya nu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe nde aluki ama. Lala olu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Ami lo kan ni o kan se ku awon bi 5%. Eni ti o si jale ti o lu jibiti. Eni ti o safora. Eka iwa bu ni. Koro mo ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole. Ko ma kan mo giri ko ma ni abo mu abamu. In la awon mi ni o gbe awon wo ina o. Ihe orun apade. Agbara ti won awon oni bi ran elomi lowo. Abi ka ma fi kan awon eyan mole. Iyo lepo, iyo ni resi. Ma be si lo mu Congo, iyo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po. Agolo epo pupa egba legbe egba ndi. Agolo oili, awon tan ta oili na. Foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila. Ila la, e jo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption. To je pe to ba ti le se corruption ide aye kan. To da ri gbogbo awon tan corrupt go ri ba iwo gan o ti pa se ju bo eleyi ni won ese dase lajo adase ri a ani maybe we should just legalize corruption abi oju wo le yin wo 07068872724 e ba mi fi chat lori WhatsApp should we legalize corruption in Nigeria tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti gbogbo ala corrupt gbogbo ala corrupt gbogbo ala corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo lari Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo ala corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 07068872724.

0: tabi asaye ojo ayore Mrs. Adebayo mi nkan bi si romo oje body
1: Ale ati mo yo sojo solo nibi oro esin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo solo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wabi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa ko gba se bi lowo wa ko gba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw ni Nigeria is
0: ani mo peri
1: fantastically corrupt
0: o lo lagba jumo mi da
1: we are fantastically corrupt o puro mo wa fa nigba to so ni john o da bi insult wa like ko si puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau

0: balafẹ ọyọ ni lewa ọyọ lọ lawa o gbogbo ọmọ yọ ti ba unity forum labẹ alaga won ti mo fi tọwọ tọwọ daruko ọmọ ba muhideen ladigbolu radekunle ma gbadun ni ti re fun mi amọ ni lomba o
1: fun mi amọ ni lopede
0: lumate alasha jise bi ọyọ online.

0: Ajisebi Oyolari ma yo disebi babe ni poko
1: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro lajisebi oyo online radio
2: nitori pa awon island po lori eto lale ti n gbo mi lowo
3: ajiba
2: ai ani kan na ti to join wa lati orile je Germany
3: Dublin la yala bi okun lekun le
2: ani se ka legalize corruption ni Nigeria yin eyan mi
3: Nigeria o thousand
2: oju okuku to ku wa ra o to le
3: n bo ninu island
2: ah kuku mo kini iloran
3: erin la mo
2: gbogbo wa ateni to lo suku ateni ti o lo ateni to ka wa ateni ti o ka
3: o se wale
2: oloju ye eh awon ti won corrupt ninu wa eti o si se gbogbo awon nkan wa yi iwa baje ni andale soju agbara ni an yagbe soju agbara ni eti e gbona keyan ma ko didi ile ko ma wa budget ko ma plan toilet mo nbo lo fe ma yagbe si so fe ma ju gori ori panu ni awon wa baje lori sirisi lo kun owo wa ni ayin
3: eyin temi la
2: gbogbo awon topic ti mo pada ma treat leyo kokan nu ni video both video and audio ti o je ti o wa ni audio visual Olorun ba ti ni ka setan.
3: A ti gbe si.
2: Be bi o ba ti setan na. Ba ya setan edit e mo ra won ba se mo nse tele na ni.
3: Won le lo lapo giri gan.
2: Ọpẹlọpẹ technology lara wa.
3: Baji ni bi o.
2: Se yin mo pe ikanni te n gbo lowo lowo yi ori phone na le tin gbo mi ti mo tin ja la la la la bayi.
3: Ya de si lo.
2: Eh tori pe technology advancement na ni ran a lowo. Na bi mo nso la won baba wa bi mo ni ailada ailapala da obun.

0: ani se ka legalize corruption ta gugu jo mo pe gugu wa kuku gbadun tele
1: to jo ani se kan lami o se wole o
0: e ti o ti depo oselu tori pe ko ti ripa lepo to na ti le ji owo o na le ma bi ru enu mi na iru emi temi na nso ro yi tenu mi dore bere pe mo je mo pe mo je je pe mo trust ara mi to some extent sugbon ngba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi na o le wa bu ni paso se kon nu orin ko ni te ba fe mo wa ta le ka o e je ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon te ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun o loju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijala kada ma nko o se ni je wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti e ba ije ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kopolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo di conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin ta rice won si ko gbo rice sub e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi ta tin charge phone ko si na bi ta tun si lo charge phone na ti tun pale phone won e won accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo mp en vote fun insecurity en vote fun insecurity en vote fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atako meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri mi bo ti wa se ri 2023 30 ni wo wo ba le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe oriire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ori lodo yin be ni sowo on na dun ori se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe o

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti a lati United States eyin ti a lati Canada a ma riri yin o eyin ti a lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti a lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti a orilede Nigeria na adupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nde pa pin ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba reran ko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye uye
1: iwo ni eko la eko ko eko agbara iwo ni kan
0: awa orilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi ni e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fa ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fa ma iya yin o edibo fun peteru edibo Isaac edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isi ni omo ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbe oko esin mi pa mo yin tawon mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pa mo ni o je n je kawon yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyan ju awon e ma n gbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu rori won pe olohun ma n tin se olohun ma n tin se to fi da gbogbo wa pe ki esin wa ko mo jora won ki awo wa ko mo jora won kede wa ko mo jora won lenu won ninu rori won won le olohun ma n tin se abi ki gbogbo awon e wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesin kan na be so gbogbo agbaye di elede kan awon dederin irobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awe han e to kan won to ye won ran won ran o e ni si gbo won e ni ba won mi tin criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya bale ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it beyan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye our blessed memory oni beyan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin musi ka pe fo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai eyin to tun so ani beyan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin musi ka pe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
1: oni ka ti agbara iwo ni o olorun awon mo ku iwo
0: ala nikan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa ayin ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodumare wala haula wala quwata ila billahi alazim awo olorun la wa wa o olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni nso wa o olorun ni pa lo ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba tin pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to be ki to gbe o inira sleep no slumber iso olon oba abo re to ni gba to da yoyo ma wa lori emi ati dipia gogo wa o teyin na ba be da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ki ma se late kan gbe ki nje gbadun mi daada be n bo se gbadun ti Tato man se ngbadun canvas lori terrenas. Erin bugu. Erin ka erin keke mbele no mi den ka. Erin gbabi kankan.

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni jo fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na atun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa baje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala nijo ni ni ona oro kon si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads non block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le nigba ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to hun na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa me ti control won won fo into line ni o won fo in line ni o sugba wa si pile a sese ma rawo be bebe ni ka tun ma be olori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o se oju osana fun wa iwo mo ntoto sugba to ba pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mi sa in that way ala fenu awe ile kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi ti ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olodun de bi pe awon eyan be se won be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege mi fo eni ton ye mi mi ta ti bi abuse ta ti bi dinner ma won elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olodun jena be yan ba gbe ore tori olodun dodo mi irule meji kin to se yato fo ore to tinu mi wa ko mo fe so re yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o fe gbe mi mu gbọ fe gbe mara o ba lemi lajo lo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale ko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa yan lo niyan ba ja mi nitan mo ni mo ba lo ha si sale ko wa laita lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale ko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse the privilege yi be ba dodo en we ah o mo wa eyan lo owo ton lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu ko wo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo wa la jo n ba orilede yi je o ki se awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole tira wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wu ninu ilu na ni won n ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won n ko lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi mi awon ti ri pe iposelu national cake ni iwo na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi wipe eyin te ba lo jalaga council lasan emi o ni wa sobu won ni sise won o ni sise won tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini e ni ko kini je isi mo lo sagun si o no si wa nibi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada e be ri ko lo o saanu.

Why he shops for his clothes in Italy? He gets his you get your sorry ni Italo. Yo lo sa for long re ni Maka. Tabi ko gba Jerusalem lo JP Alaji orisirisi Alaji Alaji tinu omo JP ti won ninu ka tan se ka mama se iwo wa baba be gba eto lera yo gba UK tab America lo baba be ji owo ko to be ra le to be ra le property to le sunu yara miji po le kan na yo gba tax havens lo awon orilede ti won ti gba tax lowo won ibe yo gba lo baba be sa fe aye e ba lorilede Canada baba se wedding e ba Dubai awon le buku awon ile bobo je ara re lo baba wa di poku tan e ma ni e ma gbon lo le ni o e ma gbon lo le won fe so bi di be ya.

0: opopo Dubai maroro, opopo Mecca maroro, opopo America maroro, ti Canada na maroro. Italo na maroro. Ama lube ni an lopolo won an tun se. I ma ya won country mi ti won ni ohun alumani ti Nigeria ni ti o se nso ra age ti o nse daada. Mo la won ko la fa. Ama belo, awe awe twen. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days now yan ti gba lori Nigeria.
1: Pe aye awon pelu orun awon sewu
0: a. Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa, ka ma wa je lori ile alori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Ka ma demand the right yin. Ka ma ma je ki awon olori yin kan wa accountable. Ka ma ta bo yin. Ema I expect pe miracle sele Olorun Olorun o ma wa rulu yin lati latori sama latoju sama lohun ti mo bi se nse yin ayin de wa nle okere ayin ni kini yi lo ta ti mo ohun te mo yin te mo tun te mo yato sosi te mo bo yin in to wa applicable lodo yin be te mo bi rada rada se nsele ni ayin e da ko e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun e ma nu Olorun Emmanuel Olorun Mama di wa toro wo lowo yin e ko nu e kokko gba won gbo lo won nu Olorun e soro si adaada interview won eyin na nsi se ruwo nbe ni o e ma

0: dede akoko yi o eyin temi e ku dede akoko yi ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni yi to ba nfe de adeyinka olasokan mi le ni nje o papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangan aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o ba ran ko oyin opo gba na ni ma nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni oro jenu ohun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye wuye wuye wuye wuye
1: Yanu tete agboni
0: Eto mi te gbo ton eyin temi ti mo fi ngba wa niyan ju wipe ironu kakari bonu pelu ironu aroju ko tan ntin se ni o ana lo wa tu je ke npada wa ke tun wa fi o tele lori fun yin fun enikan tin gbo mi lowo to ni igbagbo ta ma pe bibeli so wipe beyin ba ni igbagbo to kere bi ohoro mustardi eyin yo so fun awon oke kan sidi o oke o si fi ti ikalara re sidi nitori pe ni igbagbo mo wa so fenikan to ni igbagbo nbe en to fe mo ronu sele sugbon to ni igbagbo ipe ko si ngangan ti oluwa o le se o aya pelu rin ma mi yi ta jo wa sori eto ma mi yi Christy Afolabi orisun iye pelu orin won ti won pe akole re ni yanu yo sele iwo na to ba ni igbagbo bayi to ni igbagbo so sati ni igbagbo to ngbo mi lowo niwo yi ola niwo yi asiko yi lola gbogbo oke soro re yo ti di pe tele iyanu yo ti sele oya gbe oke

0: gbugba jare o ya ka party ka gbokobo mi lo eni tori eni un to ti run ro pin iyanu yo sele o to ba ti ni gbagbo ni wo yi ola o so pelu igbagbo wi pe ni wo yi ola iyanu yo ti sele pelu orin mo mi dada Christy Afolabi lati Osun State wa lohun Osun State wa lohun nibe hun Christy Afolabi ton feature baba wa Dr. Atabatubu Atabatubu Eledumare Olorun iyanu ma mi Christy Afolabi orisun iye na ni o
1: wa tun dide rise
0: koda aro yo dide rin afoju ojo pipe oju re o la o ni to je pe airise ni ailo lowo ni ijakule ni ailaya nle ni ailoko ni airomo bi ni ni wo yi ola iyanu sele mu iroyin ayo wa o iroyin ayo n wole to bo wa iyanu sele ni wo yi ola so sati ni gbagbo ni wo yi ola iyanu sele adeyinka mo tun ti de alawe ija ni wo yi ola eyin temi iyanu ariyanu bayi agboju oke dami lenu yo sele ninu aye mi ati e

nikan to ngbo mi lowo lowo yi ni wo yi ola iwo gan o korin janu o korin dupe koda o tun femi gan ni ngan ope ebon ope pe olohun mo ti pada se iyanu enikan tin gbo mi lowo to ni gbagbo yi o pada wa dupe o pada wa dupe nitori pe ni wo yi ola ma ro pin o iyanu yo sele adeyinka bo to ti de alawe ijanu oro tun ba mo ko mo ro bo wa

ni Togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te ngbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele oso ti ni gbagbo na eyin ti ani Nigeria ti letile ni woyi ola iya no sele eyin temi lati Canada te ise mo gbon lojojuma ni woyi ola iya no sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agbanla aye ni woyi ola iya no yo sele o

de mefo toto ni won tin gbo mi lo adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gbagbo ni mo nba wi o iwo to ni gbagbo ni mo nba wi pe olohun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nru en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo fi ro nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa n jeri si bi pe ti wo ba sa te ni gbagbo ni wo ri ola yanu la.

0: Iwo to wa lori dubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
1: papo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
0: ya salam ya salam on to le nbo wa dero
1: iyanu yo sele
2: ki mo ni wo mi duro ola
0: ti bi gbagbo duro koda ko kere bi ohoro mu study leyin ni gbagbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele

0: awo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamo kini nja e ka mo fi kini kan pamo an fi e isu eni ba ta dowo boje ni ti su ba ta to ba ta to ta to to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je o tun mi e ma po e je ajo mo je o e je ajo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti sele o e ma bo e je ajo je kini yi emi nikan o le daje yun ti suba ta daada ewo la buro da obu ti suba ta daada
1: mo ro oluwa jade
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan e to ma ogun ota eyan je
1: olare adara ma wi pe ni
0: ustasu kan on soro lori eto nbilana oni ola otola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olorun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si re ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo lo Allah owo lowo ṣugbọn mo kan binu eyin kan gba ti e na ni ṣugbọn lowo lo ko da be yan mo ni ah o mo rin ta o be mi e gbori re orin re mi o ti e e ti e ṣugbọn ta ba ko ni bayi ori ti to re ni o to re ba to re ota eyan gan yo testify se pe Olorun so re fun yan niwo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe I like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya won rin mi orin emi to jo orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta yan ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti nigbagbo ori iyanu oluwa lori gbogbo won emi nigbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe eje nja yin tan pelu igbagbo eje nja yin si nigba ti Jesu Kristi oluwa wa ti nlo ni ori oko oju omi ti o won ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
2: oni
0: lati ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ton wa lo ji Jesu oni o ko ni
2: oluwa ba ti
0: oni eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lalakeji ni ohun te ba ti ni gbagbo e te ba tu ba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lalakeji nigba teyin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun te ba ti ni gbagbo ta ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yinka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je.

0: si YouTube ga lo ma gba orin won o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe hun eyin iyanu te fi o sele ni wo yi ola hun ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin kan olasukan mi ka sa ma se daada ti mo tun fi o ko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o ti mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbo ti dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola ke ma so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christy Afolabi orisun iye pelu Doctor, o ko baba yi se nta pan lori sugar mama pe ataba tubu e na ni ataba tubu e na ni na Doctor Olayimi Kababs Olayimi Kababs ataba tubu ti won jo ko yi aunty mi Christy Afolabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs ataba tubu ayin ke ma gbo ke ma ri ti re ke ma so fun na pe o fe ki yan o sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la ayo ki yanu sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so an iyanu sele lori e
1: si joye kon ilu samaria nitori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbe oni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayin alahun oni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo
1: ni se
0: eyin eyan kan yo lo e ma gbagbe oni sababi yin
1: ere o jawo lọrun ni yan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu fi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won tun je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fi be ju address yin fun dupe lowo omo number le yin iyanu sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin yin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fawon ta wa nu ma ri lai ki nbere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lock adua yin ko le bata ko le ba tete je itewo gba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma sai ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kan kan ti won ni nkan kan ti won fi le san ada pada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan nse ti orowo hospital san te ba san wo awon te bi n pa te fun won lo nje te ba won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi ma n tete gba re oni fun ma n tete je itewo gba lodo olorun ba mi edumare ayin o ba mi edumare alama to ma ri ele mere o na lo n fi gbogbo ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati aje asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: ma lorun o ba orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo leni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni ri traces re
2: ori
0: yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: aya ma ti bi sanake sogun adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile tolo nko ni mi o adeyinka olasukan mi ohin ko si baba nla baba eni na ti owo ndori pe ile tolo nko la wa o ina ni nje ka awon eyan tolo nfe tawon na nfe wa ni nje ki won mo nfe wa o awon tolo nfe na ni won nfe wa o ntori eni tolo yan na lo se logo ribi yanu se nsele ninu aye mi bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu olorun ni o iyanu olorun kese mi mo se o egbo mi oro wo le mi mo so na adeyin ka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu olorun ni nsele o anu olorun ni nsoro laye mi o iyanu tetia iyanu tipo iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi.

0: Oluwa ni sing loruko bada mi tin korin yi
1: gogo fun mi
0: orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na fun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni e mi gidi
1: oni
0: e ma ba awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu yo sele won si ori saba wa na time on gbo ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow ya no sele
1: ira o muro emi

0: ki baba tan ba mi chat lati Brazil na mo ki ayin na o Felipe ai moruko yin ko ti fe joyo nleyin waju Felipe Galvao Dani Felipe Oluopa Oluopa loruko awon lati orilede Brazil mo ki iba yen na lati Brazil ayin ti a
1: iwo ti o more nikan ni mo nba wi
0: ti ari pona won wa ti je ai awon ti Brazil gan won gbo wa
1: mo fe ko
0: ta tun gbo wa ta ni fe wa denu
1: okada
0: to dabi anu ti n bo
1: owo to owo si ko se nikan kan

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to eyin temi eni abawade la ba rele o eni ajabawa ni n ba lo adie fun eji koko na ki iti o teju egbe ma akako fipa ba teju egbe mo ni ama lo lo ayin oju rere ni wo ri si wa akako to eyin temi a mo be o nitori obe ni nbe so atele se abe na o gbogbo eni to ba ni amo bo lawo ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo adie fun baba je ro mo je le eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin igbesi aye yin oni igbona ko ni dojuru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na lawon baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titi igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awe rin mi bin le sinu ba nu je mi ni bayin ninu ba nu je o e bi mi na sinu ba nu je e ni be mi na ninu ba nu je ka to rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o di wo bi ojoro
2: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

Ai won gbo mi lowo lowo lati Italy orile de Italo awon ti Italo lohun Semimo se wa ni Semimo se ni soro ni mo mo so ejajo so let's reason together ejajo ko iropo na soro kan ni mo mo so ni abede kan le ngbo ni ayin te gboru eri ni sefe kan le mo ngbo lodo wa nbi te gboru eri ni I'm a young one, better. I was a dad, you allo. So, man, I look fair at ya, I know alone. But look better, and you see what as you choose you are quick. Ni waka, tia, tia, si ko yo. E mi gan gan. E ni a si ko yi. E choose it. E si kminu pe. Ni a si ko yi. Lawa lawa yi. E mi gan gan na lebeg bo. Ile si a jise bi o yo na lebeg bo. Se o a je pe. E de kan ni mo ma pe bi. Oro kan wa ni mo ma so ti o ba se fe. But lo a know alone ba lo du mare. Olowo gbogboro bi owa so okepe ko je oba to ti wa nipile oba to mo wa to mo wa to mo nta je ka to mo je nkan lati nu apo oduke mo mo wa lo ti mo nta je nile aye ayin gbogbo nkan ta je hin ayi man so pe omi ti eja ti o mu ko ni san ko je enu re gbogbo nta je hun nile aye ayin o ko ni koja wa o eyan ba wa sare ko so ra re doko o kan ra ki sori are sisa ni ai se bo nso ogun ba se waye pari o na la ma ri o adeyinka alawe ijanu ede baba ede ijele baba ajele imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te omo oba aladeji gajigan togotogo togotogo mo nbo na se n gbo bo se n ja la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

ayin na ni ti ma dagbere ni wakati ati asiko ta wa yi lo ni ma dagbere pe mo fe ye pa die mo si lero pe tin gbadun gbogbo awon itapuro so wa o ba se ndupe dupe dupe dupe dupe gbogbo awon oro da ti jo so gbogbo awon eto wa loloko ojo kan te tin gbo lata aro na mo ro be ti je gbadun won ni si se ntele se mo pe si se ntele na ni sia ni fa agbon mi re ko mo tun ti n upload lara awon program wa kan ta ti lost isele tele sori server wa ti mo pe akole re ni let's legalize corruption in gan ki se se ra gbeto na olo ba ngo oro lo oro lo oro lo oro wa nbe gan ni e o po nbe gan ni awon ta ti mo n gbo tele nigba ta bi ge si meta mo pe ni part 1 part kini apa keje apa keta sugbon full episode re part 1 part 2 part 3 loju kan na ile ti mo e se upload so ni saba wa yi bo ba se se ntun ge si oni meta na ti o mo je igbadun yin mo paro mi oye yin sara mi ye yin le mo nja lagbadun re tele un let's legalize corruption in Nigeria. I spoke extensively about how we all contributed into the decadence in Nigeria. How we've all participated and contributed to the decadence in Nigeria. Gbogbo ata ti jo fawo so opo da bi ba Nigeria je de bi da yo ba je de. Ora ni fo to si ni ma npe lara amu ni gbogbo wa ma nba kakiri. Tele won sa nu wa. Ya yin ni ti ma jade na ni ayin. Ti bi lo moju to e ti mo upload lowo lowo na. Titi digba mi te to ma ba wa pade nko ti lasiko bi na ba wa baba ri gbogbo ese daada atun le pada wa lowo alale yin se ma poro mi ojo kan tele to ama be obe ni nbe so atele se abe na won to ba ni ama bo la ni de ba nle nitori bo ba ku dedede kojo kan yo ran aro wo ade afun baba jero mo je le o nje ki laye igbin se eyin temi ero wo na laye igbin se o ile oluwa ri gbona inu le te tin gbo wa ye ode te tin gbo wa ibise te tin gbo wa ile yin ona yin ode yin oni gbona ibise aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi laaro de tututu na laaro baba mo fi olorun ba so yin mo fa yin le olorun ba lowo iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e wo rin lo ko ma wa lori emi pelu duki emi pelu eyin titi digba mi da to ma pade afi yin le sinu banuja ni bayin ninu banuja o e femi na sinu banuja ni bemi na ninu banuja ka to ri alayo ka pade ni re ka mo dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo bi ojoro phone number tele pe mi si ni 0706887-4274 elebi ba mi chat lori whatsapp na 0706887-4274 0706887-4274 ipade wa molodi wo bi ojoro.

0: a to ma gbe rere se.
1: Me and my guys.
0: Aku ojumo.
1: No dey end.
0: Adeyinka bo to ti de laaro omo kan bi 1 billion
1: talk big talk we dey
0: omo kan bi 6000
1: things we be
0: omo kan bi 2 billion omo kan bi accountable
1: every time
0: emi gaga ni won man battalion ayin eyin ju olodumare eyin titun de o ti o se fo Adeyinka omo odo agba
1: we no get the time to the force. Bahala day we go so.
0: Boni, de odubi, sala bi a moba yin. Ade yin ka tutu de pembo bi a we. Yin ka kia shera. Mo ki ini ori le te. Amerika. Amerika, lo unbe unte e sing bomi lawa. Mo ki a yin te mini Nigeria. A yin ti le ti le. A yin ti an ti ami ti ti. Mo ki yin o. Ni orilede France eyin ti France eseun mo ki yin beun eyin ti United Kingdom awon yen won ikere lojojumo e ko ojumo o.

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. Ko bi. A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de la.
0: Tori boko ba ro ko borokun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won soro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo. Ta gba pa wa na la ni kini, kini kini re ni. Olorun loko, on rodo. To ba toko to do de so ni ba kini re nbe. Ke yun ko ma je tawon ta ti japa. Bo ti e be pada wa, ma to ni intention bo ti e be pada wa rara. So ni fo miliki mo ni ayin.
1: Eni bo.
0: Omo egbon omo aburo. Extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lo ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro magoni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: inu edona kini nkan to work ni orile de ina kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise kilo work se ma pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi be gun bensi koko code o ole ni o ko ma nkan kan ko ni se kankan lowo koko code ka to boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to je pe lati kekere ni won ti ma mo bi won se ma nkan code ni won ti ma solve problem te ba se le solve problem o soro ele ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja woju tu si ona bayi la fi le soju tu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gbo o se ma pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de ile o awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe come oku o
1: lọba won soro eleyi
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni nile eni ilu eni nilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni le egbe eni aburo eni la aburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: en lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan self-business
1: awon ijoye won
0: self-business ti ndamu tai na ni ndamu kende e ti ndamu yoruba ni ndamu awusa e ti ndamu awusa ni ndamu yibo e ti ndamu oyo ni ndamu ibadan afemi nikan e ti ndamu ibadan ni ndamu saki ni ndamu ogbomoso ti ndamu jebu ni ndamu lorin ndamu kwara ndamu ekiti ndamu ife o taye na ni ndamu wa losun o ni ndamu wa lofa o ni ndamu wa ni sen ndamu wa ni saki ndamu wa lawon ayin ibarapa mejeje to fi de to fi de gbora to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin te de
1: eni lo lumu
0: ni ndamu wa leko ti ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o yeyin eyin o ti igba
1: ile o
0: abi se egba be imotare ni nikan ni o self-business ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me niko kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o self-business ni o ina la awon kekeke n ba lowo awa agbalagba self-business ni o imotare ni nikan ni o
1: orun eni lo
0: apekete yi wa n dagba inu omo adamu wa n baje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa ani be mi oba ranko mora ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so
1: ay
0: isususun iwa huna
1: obinu
0: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o. Ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mí.

0: Jisebi Oyola Ari. Ayo Jisebi Baba Enu Ogun.
1: Atoto Arere Pako yi baba man gana omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF Oyo ati ba Unity Forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailaso Olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso baye bi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e kawo ni ijo ni se ku pa won o AUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.

0: Send Bobo Singa la la la la. Emma Yikuro Nibe. Nikan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy can ni wow. Ajisebi Oyo Larry. Oyo Nisebi Baba and Kokon.
1: Ayo yo go, ayo yo go, ayo yo go man, go man. Adia fun run mi la, njo ti baba nlo ba won mu yo yora. Emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o. Ora yo ni ko mo ba wa o, nitori pe oro banu je ki ba yo. Awa ti ba won mu yo yora ni ku mo. A se ba won mu yo yora a ni saisan. A ti ba won mu yo yora a ni saare o. Awa ti ba won mu yo yora loni o. Oro bi ayo ni ko mo ba wa o. Awa ti ba won mu yo yora a ni rogun efun o, a ni rogun ofo. Aya ni sad a ni radanu ma ni sise aya yo yo gua yo yo gua yo yo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yo yora awa ti ba won mu yo yora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

da o emi ati ya ni mo si o owo da o wa lai o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o o si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin adi afeji owanran ti awon rire meji meji lojo eh ewu fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede ewu fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan gan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti won to ma gbo mi ngbo ba ya atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon olulufe mi yan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa ayin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo ewi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ewi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo mo rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin odo owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa raja omo ba e po se wa e wa raja won yo won ayin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nbe nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti kuran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ga ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi

0: kare baba legba
1: ju ale ba lo ile le baba
0: Baba Yusuf bo latunji Teledu o dele ba won eni re
1: O tun de go je nko
0: To awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti Eledu a to fi jinki wa awon te nba wa sokesi re na ni o ninu oro ta won ti sole la wa to ti ma nri mu nlo ta ma nri mu nlo ta na ma yana hai

ti won wa ni janu tan tu ko awon orile de wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo enjo won bi akara wa takati iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti bayon AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba won baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu no wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo kan o tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewu la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewu le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o dabi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò
adari nipo adari tori gbogbo ana lo se ilu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan bawo le se le easy awon ipenija tawon eyan poju latari

0: mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti won bi mu apere kan wa pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan wallahi o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti le run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la won kan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe no je owo te ma tin allocate pe awon bi awon agbe lowo won embezzle re ni
1: ajibola adawa re ajibola ya da na ye
0: suba to ba se pe nigba ti won fe se ru policy yi won ti koko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan tati make industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice possession ka kilo ko yesi le nibi tan ti farabale tan je ki tan si je ko ma wa bo se nwa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice meat won ra bi kan boku tan bi mi bi kimi kankan se koro pete ko de gbo si ori tori na tawon yin bo ba fe se iru kini kan to implement iru awon kan bayi won le ti koko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkan kan to ye pe rice loro aje ti won be e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won bawo na se nse rice won to fi nje rice atewogba to fi da ti fi ndun ti e bi lose taste gbogbo ti won ko ni kan lo se ni won ti lo ti won ko awon eyan be tawon lo study won ti won lo keko awon ru rin se tan lo bawo na se nse ni won ti oko lo ko ke se pe akaku fi ri de boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block importation of rice aya e ma gbin awa ese n ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le agba to ti won ko ti wa le atun wa je n le kan si ma se ba re to awon wo tan in bi to won ma tin sabo si ri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won je ti wa n ti wa o ibi tan ti ya labo si nu ta ba se pe iru ni se ba se ba re lo se ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian

emi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere o emi tin to to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta ma tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo ma di o kagio si yan ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa ti very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti li awon yan ko ba.

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa kokan isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: danika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje ohun aye mi o
0: mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke mo gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma de o ma ati ba
2: re lorun o be ajao
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ateko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladi bolu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelis musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

ebu ni inule oko be ba le re ni pupo ah ti won ti do re to re ni ma ni ah wallahi wallahi ah ya omo mi ni no re pupo tele ina tole to re ni ze se won ya mi yo lo tan ni mo ke ma won ni bo won na te ah mama a se de ti de onko ke mo wi won erin na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ki soro ti won ki o to ni eh era won mo esin e gbe wa won ni eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ah mo bi adisa ti de oro mo yi bolo mo re wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ah mo yi ta se nbe ni bo si je ni ti da ke mo nu le te jade won po olorun lo mo tin sin iti le kuma ni esi mo gbo wuye wuye ilori mo si ba yan dikun yo se dede odo ore yawo ni ile oko awon yawo ajo won ari won sunkun o mo won ba lo ile oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh o mo wa ko wa jo abi ma.

0: kan itatum
1: itakure
0: to
1: kaki won lo na ni
0: beni
1: yawo wa rama yawo kini rama yawo keji nkan te wa o te wa dun ni okan jade lo okan wole wa won silekun fun kan won palekun de fun kan
0: allah
1: e je wole bo olohun ni jo jade le wa yi mo
0: amen
1: e tin jade lo olohun je ori bi re se ruka
0: amen
1: tori ba mo bi le bato eh anu yawo tan bato si anu re ma se mi ni
0: e bu ari yawo anu bi dai be yo e bu ani yawo yawo rodo mo ah bu won ti ko ra wojo akeke nbenu won se benbenu awon obin le ni e do ba ti ko la awon obin
1: se wa bere kun kaza ah eh mo ma le sire si ki ma wo luku amuda basiru rafiu amusa senabu e ma wo wan ran ni ah egba mi o awon ton wa jade pe ah sele ti to ba omo wa ni baba kini lo ah omo temi o je ti e o takun gba e obuti ba toko je
0: la ilaha illallah
1: e obuti ba toko je kaluku wa nwo pe ha omo benin yi da asiri ri buloko yi ire si to fa omo wa lo nlu si e dakun e me lo ko wa ru oko wa nsunkun oko banu je pe wo olohun tani mo wa fi kini yin han bayi olohun baba mi ko gba mi gbo iya mi won o gba mi gbo omo ni won po bin yi nisin fina jominu le olohun gbogbo bo kan tin pe wo olohun tani mo wa so fun yi gbogbo n to le bi laye won seru ni won seru ni e yawo e ma fi wa pa ma o
0: olohun ni ba se la hatu obirin re kani tata rama iyawo wa mejeji anything law anything wole bo
1: e ti o se wa lodabo en ta wa na nke ka bo nu e mejeji odo wo yin o fasala hatu obirin gidi lori emi olohun koni tatun obirin tin ba nteri ba poko e oro olohun le gbo ba alquran ninu koni tatun awon bo ti da ko ti e oko na nse bi oko nu ariya en gbo te n soro nile kan te le lo bi kini kan o gbo lo wa ke baba fi o sinu le bo ba ito be to ba lo o n dede ko ku ewe bo ta e oko ko wa do bayi oko wa so to kan ni o fi mi sinu mo ti so nu ni lo bi se wa wa sadu wa oko nu wa oko wa do e sadu omo ti e n gba se emi ni kin ba lo mi ba lo deru mi ta won so fo ke bo ti le monika to le se na bo ta pa jara nti e mo dupe e ton le yara yin won so fo ke mi ti ma wole bayi won se se ke won tori ti e lo bi ti ma n lo ni won so won ke oru panpan won oru dawo ma lo o si lo lo to wallahi o lo bi egbe ni o dari de oko wa n woro le ke awon aya ko wa sa fi le o file o to do ba lo sin kan fo mo yi o da ran o boda en e ko se si ya mi lenu nsin wo ran o yo go nje fun la lenu o nje ni e ba to se kunu mama to si se kunu ni emi ti mi ran emi ati ga ni bi ati se lati je le ri wo o bi awon tan sin lo lata ro to de nanu oko tun wa wo pe alaja se tun gbon ti yo tun wi iya pe mo ni o se bayi gbogbo e lolohun o da si o si dake olohun o si da si looto ẹyàwó wa méjèèjì ọdọ orí ẹbọ wọn kọ
0: fasọlá tù
1: ẹmọkọ yín lọkọ
0: kọni tààtà
1: ẹmọ sọkọ yín dọwọ ọta yín o kẹlẹ bá aráyé lò kọni tààtà òun làwọn obìnrin ti ń bá ń tẹrí ìbá fọkọ wọn kọni tààtà àwọn obìnrin ti ń bá ń bọkọ wọn sin lọhùn bàbá kú ọgọrùn obìnrin jọ ní wàhálà ìlẹyà sùnbà tó mi kí lé wọn gbogbo èyí tó kù lónìí wọn ò kí asiko ti won eki ijo ni
0: bismillah iyade
1: ori o si saaju bigba ti won si olon lokan
0: bismillah iyade
1: asenu bigba won gbe oru omo lai si lohun lai si lohun o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja tan iwo ya o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja ati pa ati sin lana ki lo wa fi jabo se bismillah iyade lo n gbe lonu sare
0: ẹyàwó wa ẹsìn ọlọ́run
1: ọdọwọ yín ẹbọkọ yín sin lọhùn ọkọ mi sì ni ìyàwó tí ọmọ sin lọhùn ọkọ ò ní kí bá wọn pé bàbá sáídá bàbá sáídá ọkọ kálukú ní màá wọn ọmọ rí yín ọyá wèrè ni àbọ̀lọ́run ọkọ lọ́jà sí ọgbẹ́ nígbà náà ọwọ́ ní wàlìjẹ́ náà ọlọ́run ti kọ́ ọ ní wọ̀ ọ sin lọhùn ọ lè wọ̀ ẹyàwó wa ẹ máa kírun gbogbo yóò tẹlẹ máa ṣe tẹ bá débi wọn bá ń ti ń jó tábà pèrún ẹyà abẹ́rẹ́ pé ẹdákun tóbi ẹdákun bọ́n mú tàwọn tóbi wà ń bẹ̀ ẹ jókòó.
0: fasọ́lá tù kọ́ni tààtà.
1: ń bí adéhùn ẹ bọ̀ wà wọn kọ yín o e si teriba fun wa iya ko e mo ri won fin awon iya ni ni won bi wa bi won ba bi wa e leri wa fin e bo wo ya ko o lo si obi mi ani ah ah wa la won alaja abi ka lo rent ile o wa la won alaja wa fe po bi nse be won bonu won yo panu ni tani o ba tun yo panu bi e ba se ya to bi nkan en je won mo ni e jo je won mo ni won lo bi nkan a ba di paye sin ni e won mo ti won ni sin ni omo won gbogbo okunrin ko gbogbo okunrin ko kunrin gbogbo mi na si go mi gbogbo mi ko o mi lo afa e lo ma je ba mo nisin e lo waye nbe won be nbe as go ti be done lo wo na nbe orun mi orun mi orun asi wale e ya se to ko eh ora won loja mi ni ajajaja titi e ba ti won da si en ti de nisin ma je ba mo nisin tin bo olodun bo ti fin pa ma foko re won iwo ko na wo bi to tin bo gbogbo nto e ko na fun yawo obi olodun na si alo nibe ni e mejeji ngubin rere
0: ali wasalahatu wasalatu obirin giri ko anita tan
1: oro mi ni tin ban teri ba foko e nsin bowo e
0: ha

0: ni ba gba ode mejo wallahi ti o ni raye ta le re si de ke ah o mo ti fon fa wa yoku mi o abi ko ya wa bi ode wa o si wa ni ago meji sa ago meta wakati kan le lu fa wa yo si wa lo to mo se pa le re ni won jo mura won won jo sa se pelu olu ye oyin olu orun ma fa lowo afomo ko loyun afana saba oyun de oloko mun na lo ni edakun yawo ti an benu ile oko na kun ni
1: na ni
0: oko lo run na ni aba o di jo mo won gbe waga omo tola babu aje ogba
2: omo tola babu aje ogba
0: omo tola babu aje ogba
2: ami omo tola babu aje ogba
0: kalukun wo pe awon ore to si ma wa pe omo baba ya bo gbogbo awon ore mo iya tin da waga ri pe won fura o n ba tun weyin eyin elegbe ati go
2: ami omo tola babu aje ogba
0: to si dokita kan ti rara
2: ami omo tola babu aje ogba
0: ero ko ti ko tete fura o tun gbe o jade awon ore kan yo ko ta pere bodi araja wo fe wa so bi a o be na le kan ta da waka wa so bi ale fua ai da kan yo se leyin bi yo yo yo to mo ni me dogma to ro ma yin da ko omo tola babu aje ogba
2: omo tola babu aje ogba
0: aba tin se bo mo hun ni gbogbo awon ore boya kasa omo kan bi olu ayila eyo biri ha nje ki ama oro yi afi ha
2: fa fa la tu
0: obo ni re
2: kwani ta to

0: etoju ara yin esira yin lo ma ya eyi yawo baba eni ase won ti fuye njo te yan ba ti wonu ile oko ase oko ohun la se lodo olohun e te lati oko yin o e si baba ara won oko yin awon alabagbe awon oko yin e bowo won awon ore oko e bowo won elemi ani walaika line ko ma na juma mi won wa fe nikan wa disa ma wa fe o sire adisa o lo wa fe awon ebi gan lo wa fe awon ebi awon lo wa fe boko re ba fe ran re di otun la mewa ba awon ebi o ba fe ran re wa laye oponu leni ah awon iya ti won ti de aye ka wo to de boye ni arusi ni ya mi ya ma wo ni ke eh oko re lo wa fe o di loru nba to ba tin regun tin yanu ise bayi loru o jaja bo ni jade bo ba ti ko to lo jade to mo nsun ko la be di ti eni kan te gbe won kan lo ngbe kun awon yanu won wi bon ko lo ni nse odo won yin ese rere o iya ko do won yin ki olodun to wa wi ni ka to sadu
1: wala ti
0: o wa fi abo se ri oko
1: ta khafuna nushu zauna
0: baba wa izhakan lilaka what did they baba wa izhakan lilaka bayin ti lo aye eyin agbalagba jọun awo odo osin a lo be ma a ri lo be be ti se ton jọun ana awo odo osin a re to se be ma awon ma jara buko ojo ko gbadun yawo e awon okunrin

0: ikuku ko rara ah ayawo kan ti lo oko ba gba leti bayi ohun na sumo ko ayewu e kirinrin oko na muleke alusi ton so mo lorun oko afaja pati ohun na nawo mu television wi oko na mo modo kan bodu osi ton kan hun ah laida awon ayawo kan ti lo laye won wa so la won darungun ngba baba se tan ba yewu tan won wa ti lekun ipi iya ma ku e gba mi awon obin lenu silekun ai mo ni osilekun ele si e kan to baba ni osilekun nte yan oba tun gba mu iyawo le ma pe e pada alaji ni e pe wa nto gba mu yi oda o mo pa se gbon kan opa ti iyawo nu olohun ni se ru e feyin
1: amina
0: ai en iyawo ai si lo lekeji ma lo rojo iyawo mi ilekeji ni ala ni be lo won ti lo re ai lo loro ilekeji nleketa
1: iya goni ohun ni iya yin
0: e suma yo mo iya yin mara nta mo ri toju won ejin e pe bi agbe agategun e le ri nta won ya ni ri awon iya wa te ri won a ma le oko won won o si ni ja won o ni ba won ja won pe omo awon ni kolorun sajo la albarika gugu wo si ta won ri a baba ba won ni won he ma ba se ba family we fun wa le jo mi ah pa le won si gbe gara won lo kan e ti sin to be yo ko duro ni so ti koko ni ba to bin na komo run ti se o baba duro wa ni baba gba kankan ni ko fe ma ma bo mu wa le ri ama ba nbo mi won ni wole ni sun mo le ri bu tin be nule won le ti wole ta go mokanla ah ah awon le ri bu kan sin be nule bo ti wole ni won ti doja ni lo wa tete alaja ta ma wi ti de alaja won ara nbo nu odo wo yin eyin yawo e duro da la pe awon ko yin odo wo yin eyin oko odo wo yin e toju ara yin kede ri se mi aye so da lo
1: toju aya re o koleja aya re toju aya re o koleja aya re toju aya re yunusa
2: koleja

0: three multi-purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank colo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe e ti multi-purpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti multi-purpose ventures oga ni won nile ise won
1: Atoto arere pa akoyi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe OAUF oya ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai lati olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu iwori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwori onikan a be darin enikan soso taye fi yeni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi igaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go odo oyo seyin tori aiko worin ejo ni se ku pa won OAUF oya ati bani ndi buro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati bale ye je ni ma so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusuku o eyu e fun pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo laari wa lo ni se bi baba eni kokan
2: aji se bi oyo laari wa lo ni se bi baba eni
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro Laji sebi oyo online radio.
2: Laji sebi oyo laari, oyo ni sebi babe ni kokan.
4: You are currently listening to Aji Sebi Oyo online radio. Aji Sebi Oyo laari, oyo ni sebi babe ni kokan.
5: Ire wole to wa nipele Oyo la ba so nipele Iju Alu ore mekunu afenifere to se fokatan champion okedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gaga bi gomina pele Oyo fun eto ekon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara mi to je lokan to gogo la fi pele olugbeja mekunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion okedara kende ese maji oni gbese le asun ba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di imu wa logun logun eje ka di imu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende estemoji pelu asha igbeesi ki pin yoyo le ba goke agba champion okedara kende estemoji de olugbeja mekunu de AAC action action take it back
2: ati se bi oyo laari oyo se bi baba ni Aji se bi Oyo laari, oyo ni se bi baba ni.

0: mama tun je bi olohun lori ironu yi o ma tun je bi olohun tori o ni soro wa lai ta lai o tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni eleyi o ti e mori olohun
1: eja ni won
0: eyi o ti e mori olohun apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gbaro

0: awala le awale wa ya hiratu le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo bi e ma la koja
1: patami se tami ta ololohun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ga e ma la koja ona ba olojo ni yo gbe injari gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkan kan tin tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo

0: ti n se be abe aba wada le pe ni olorun o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olorun ba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi opola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di olorun ti yi pada o ti so di itura edonu fun yin o riba dadangi riba fori so gi afe
1: prosoke majeko
0: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito adie yo wa aye de bi eyin re na ni
1: iwa na so be sinu aye
0: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe omo rin
1: akibaru egba lo so bi lara
0: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja eni kan tin gbo mi laaro ko si di pe tele o ko ti di pe tele bo se lewu ko de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ai o ku danu
2: akibaru egba lo
0: egba nitori omo alase ni mi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose na ni ma nwe o tori pe kose ni ti la kose o irawe e dajo le ko sona

ọyin o mu yin larada o igbagbọ ti na o mu yin larada nbe o boya da owo ni o be mo boya da owo ni ndo boya ninu gbesi aye re ni boya ninu odile re ni boya lori omo ni boya lori aya boya lori oko ni nti be mo be mo nko ohun ko se yi bo se wu ko ri ko ganga to lodo ti e ko mo o pe bo se ri to ganga yi omo gagan ni nti e be mo be mo igbagbo yin ko mu yin larada ni bi kibi te wa yin lola wala haula wala quwata illa billahi lazim nitori pe ko si agbara kankan ni bi ka to tu agbara olorun lo di ma ri awon agbalaga si tun bo won ni afefe kan ki fe o ko mo kan gi opola ohun ibi yo ka ele wa mo pa lase mo sota se ta se te ba tin le gbo ohun mi mo sota se za se o sota se ta se te yin ba tin ni gbagbo mo pa lase ni o pa lase ni alaba todo mo lase ni mo nse wala haula wala quwata ila billahi lazim.

0: Send Gobus in Jala La La La, Emma Yukuru Nibe, Nikon, IGCBO, your online television and radio. www.igcboyoradio.com. Ese, thank boy, Connie, wow. IGCBO, your Larry, or your niece, be Baben, Kokon.
1: Ire wole to wa le pele Oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se foko tan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto ko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okukuna to ye kululu eto lera pele re dara yo gbe yin ife ara ilu to je lokan to gogo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle Oyo kari ile kari oko champion ke dara kende se maji oni gbe tele asu joba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asha ejare si ki ipile oyo le ba goke agba champion kedara kende esemoji de olugbe jabe kunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba Ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba eni kokan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja ẹni tó bá forí tó gbìyànjú tó forí tí dópin náà ni wọ́n sọ pé a gbàlà ohun yòówù tí àbá wa máa là kọjá ẹni gbàgbọ́ pé ń sọ ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní sin máa bàbá àbí ẹ̀mọ́ ọmọ rẹ̀ o nǹkan ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sin máa bàbá àbí ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ǹwẹ́ ká sọ nù ni pé ká má sọ ìrètí nù ká má sọ ìrètí nù depression really o o really o awon ta ma nronu aro sodi won wa daada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkankan koja to hun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buruju ti e lo to ba ri telomi o tun buruju ti e lo olodun ba

0: kun alara
1: ya yin na ni nti ma ge
0: afani loju ma feni leyin lo ma
1: network nda nla mu ya yin ni nti ma ge pete fun si sa ta wa yi eyin te tin ba wa fi fe gbo lataaro adupe o ba mi te pe wa sa kesi adupe adupe lowo gbogbo eyan lati leyin wa nile loko pe leyin odi lati bi to ti bere debi to de duro debi tin lo awon pupo nda awon baba baba un e fi adapo won ba de yin ga papa ba so ni lore ope laadu o adupe o adupe pe okun ope lore adan datan ni olorun mo yin omo ye oju yin omo number ile yin
0: lama
1: olorun ba olojo ni yo mo ba wa fi opolopo ropo e ni wa owo ti nbi egbe yin ba tin na owo e o ni ba won na agide o
0: ami dedu kalagasa na uwo ba olope koni
1: latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo Londo state madam fome kemi lati ilu ibadan adokoke isaka abi odun evangelist moses akade akintunde omo oba lati golumu ifeni adekunle bami asiru amadu afaglo tan ye tele mo purpose venture lati ilu pako artist michael awosola angelo lati ilu abuja folabi nurudin ni alaro lati orile ete libya bami ba siru omo ade niran lati ilu eko omo oyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba dogidori ba mi king sam ninu adepoju america ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo agbedugbo ori okile omo akogaka ti ko le ruwa ajo ni ndajo won to bi dori ba mi pata ibandele olusola lati america to bi tun dori san ni success odo ola omo ogundare lati london lohun omo won ni ilu ibadan nile oluyo ile o ibadan moja moja to bi se be te kara waju leru ilu ojo ilu aina ilu ogunmola olodogo kare loju ogun awosokoto kembe re bi ija to bi tun dori ba mi lukman folarin akinloye ati alaji mi ba mi daada pataki ti won yi fe nda ko awon tolorun mo awon
0: lo ba re ni da loju ota mi alagopiye
1: abudin to mi okun abudin to mi osai na ni tan wo yin lai lai o
0: lohun ma ja go fo mi da
1: to fi dori awon tan fi se sise won ran wa lowo olanike nitsi brandi
0: ma ja go
1: as maliki wireless communication concept abdurrahman abdulbasit root image araf culture tailor wa best icon furniture best icon furniture loke oroki awon akan awa abanikan aga wa nu won igba dede nto ye won gba lowo awon ara ata lowo wa to bi dori oje best icon niyan oje furniture mi na tun wa to na ti ba wa se kankan ni bi aga wa ni aye.

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe o AUF oya ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olo kanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi o iwo ri onikan a be darin enikan soso daye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go lo yo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won AUF oya ati ba ni diburo mi ma wi fun yi pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni e ja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo laari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. Abere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keje ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo Alan ta kun payin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba n ke sere o awon yan gbadun wa o. Awa na a se n gbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba n gbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo gba teyin na ba nra ora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose eyin ka ayin inu mi se dadun ani bi n ba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olorun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai mo ye talent ni o tun dide latara ta wa na eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi ani awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na nfi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ayi ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o mo pe bi nti ba yin ti e je lodo tawon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yo ni to won eni to

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun o si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi.

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te gbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin atoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo ti ma se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. I am of a one way, Milo. Of a one or a lot. A day in car. Says him a polo banana, your own. No. Ni pass a lavi down go go. Kun fire kun, along balloon, ni lodo. Aya alon wa fowo to ahan mi ko ton sona ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu bo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi ja awon ara asaju ke n fi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ti e

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti de en wa baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we jani mo mo pa emi tin mi to se
1: agbara
0: e to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to n fi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni sije e ni siso e ni si ile te e ni toju le mole e ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomi yin o ma se ara yo le eyan ni se ohun yo ma se ara yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke mo gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mo le lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njan lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru by accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kila ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o ni na ki lale o tun wa ma sare awa ne kini won wa ki ka ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro emba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: e ma so su December lenu e o ni baba ba awani ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se ma nse lati ko December owo wa pin lemi la lo mi n wa lati ko December asi so ra yin ko so lo de ko so lo de e ma mo ba se ma na wo lati ko ta wa yo asi ko so wona la wa yo Olorun o saanu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo Olorun o saanu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni to ni emi
0: esa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je

tun fo didi eni fori mu tun fo toto eyan sebe aso tin pa laro lero ati ki bo mi o si nu temi adeyin ka ohin won ma wo se temi na kose ni ni wo ta ma ni anybody tori mo bi to mo bi temi jo ko pa loki go yo na ni se se ma tele ko pe a ji se bi ojo la ri ayin oyo ni se bi baba eni ko kan deyin ka yin re o eku kale eku role eka aro eka asan eka le eku ajin to ba se ta ajin na lo fe dodo yin be mo kiyin o mo kiyin te so mo kiyin to logun to logun mo kiyin to ma lu abi titi le odua eyin temi ah an ju ka lowo olorun na ni o olorun ba na ni npa wa mo tin da wa si wa lai ni on the 24 unu osu ta wa yi la pe odun meji sangili ti ta bere kini ayin ni jo ta bere na re bi ere yi o a bere bi ere bi ere ah bi idan la bere lojo na lohun Alan ta kun pa yin kekeke soloko bi idan la se ta fi bere lojo na lohun

ma lo pe ajo le ni waju uru wa bo ba je pe agbera gan ni ibadu awon ju je ko bu lowo obu wala o tun je fuji ni ngoro o fa wa yo ku ku tambo

bi eni lomade ka wo eji beje lagba tayo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo Ajise Bi Ba Beni kokan.
1: Ẹyin tèmi, ẹyin lẹ ma n jẹ ki ati mi o se juduke. Ẹyin lẹ jẹ ki sẹ yo ti su wa o. Ẹyin lẹ jẹ o ti su wa o. Ti n ba boya boju ẹyin bayi, ti n ba wa rẹ ni mi, inu mi ma n dun, ara mi ma n gba yagiyagi. Baba Fata Ilamidi, ọmọ Ọyọ ti wọn gbe lọwọ lọn lo state, awọn ni wọn ko appreciate wa. Baba nkan call mi, wọn kọkọ message mi ni ori Facebook. Mo ba reply won, mo ba beere ero bani soro, mo ba fun won le ero bani soro, ba se pe binu. Nta bi soro lojo na awi, ni ti nu baba da awi. Pe loyo wa na, loyo wa na, won fi wo pe online ni, wa lie. Inu won do. Won wa sa do pe, awa na mo na wo se o. A mo support re. A ni doda kini yi. Wa lie. O ti tojo mi ju do meta, ajo merin leyin iba na. Gagan la la ti credit lo wole sori phone mi baba yi sa de o muse ni mo fun ma so pe adajo mo ye a soro mo ta si biru won ba so nu eja wa won ri o eyin te mi ni toto eyin le ma nje ki ati lo se juduke tin ba lo fa jangban ni gboro oyo ninu gboro aye Nibi n ba ri nkan ti won se ti o da ti n ba wa lo pe won la ke zizi nitori pe yin support wa ni emi se ma n ki laya bi ira mo se ma n nipon laya bi ira
2: o baby o
1: ma mi daada madam fun mi kemi omo won ni badan nile oloye ole a dupe lowo titi yin na o mama daada nbi n ba fe ko letter abe ko letter njo ti enikan to kokon fun mi ni idea pe Ma foju kere nkan to nse. Ko leta ko fi ranse sa won. O lowo oloro ninu ilu Oyo. O yo ra won ti o kini yo wu lori ti won so about re. Adam fun mi kemi. Amo won ni lu o pada ninu ilu Oyo. Awon number mi ko leta to re mi o lo su ko lowo. Ti ma bere si ni saroye. Tele ba ma pe. O ni din ni o. O ni ba ni o. Tori pakunrin ki je obirin.

ni treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka clatin mo se juju te te ba mo bi mo se feran yin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran yin o olorun ba olodumare yo mo ba wa pele yin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun ni deyin na da bukata yin o tori pa o ni ga ni go talent yi na la ni in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ru bayi agba ta da le ise se mo beleru na ni ma nko ko.

mo mo ba orupa awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba unity forum o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu epo na nge baba pa asirun omo

0: pe o a mo lore o ina o ni tawo gbogbo yin o abudin to mi okun agudin to mi osa o dupe o o dupe dupe o dupe pe o ah o se gbagbe oruko re mi lati abuja ambe kitu sugbe eko ni won so pa won gbe daga abuja ni won bi se ni lowo lowo bayi o Chris Michael Awosola Angelo lati lo Abuja ana ti na osa ti ise kan ti ise mi o wa ti ko yi ki ore mi dada Abolabi Nurudeen Alaro orilede Libya lore mi tin sise aje o na ma na osi a ise kan ti ise meji o dupe lowo ore o Abolabi Nurudeen Alaro lati Oyo wa nbi ajo se keke ajo lo su good ni ajo dagba ni o na ma nba wa dasi mo dupe o Badmus aja o dauda o na ti ba wa gba jingu wa lati ekori ti mo ba won polowo ipara maadan maadan natural herbal cream te ba ngo ohun yen niyan nilu eko tan polowo Niger flavor ni maadan natural herbal cream ma dupe wa dupe pe okun a wa dupe le nini o eni la yajo ta pe odun meji gerege ta ti bi kan ni lole ese irin ajo keke o eyin temi wa la ese irin ajo keke o
1: I can't wait
0: tin ba ru lo wa tin ba ru lo eyin tin ba boju eyin tin ba wa re eni mi inu mi ma n dun ni ara mi ma n gba yagi yagi mo wa fi fe de odo baba yi ti mo fi toto da ko won baba mi daada saminu omo ade poju ade yinka ebu dola omo wa nilu eruwa eruwa ojoko agbedudu ori o gele omo akoko gagara ti ko le eruwa pe ni ndajo won baba tun lo ma musi olomo aparan omo oloro agogo de asigba lona atomu bami lo me wure gudugbe to sonu lomu ton ne mo mu lo mi baba ta ni segbe gbe wure gbe wure akoko gagara to su sonu lomu won ne mo mu lo mi o baba ta ni segbe gbe ye gbe ye baba saminu omo ade poju lamerica California ni won bi se le o baba da da baba rere baba ke baba lo barika nu baba da bi ntoro baba
1: the world to you but I give you what I have
0: won e so mo yo o sugbon won feran olon lara wa won feran olon lara mi olon ba yo ba ni fe eyin na o olon ba yo ba ni fe eyin na o gbogbo eyan lati leyin wa e ni jaye wa seyin o e ma lo ri e ma bo ri toro kini la won agba so party e bo oko e mo
1: that's why my heart it is
0: iko iko bala ite ikejo lona e ma lo ri e ma bo ri ajade iwo ni obi to si gbogbo eyan lati leyin mi patapata
1: I sing for you wanna be like you
0: do do eyin le ma nje ki ati temi o se tutu ta tutu ta tutu ta tutu ta o
1: only
0: mo dupe dupe mo dupe be okun
1: dupe o
0: fo fere dodo ba mi daada baba mi fa tai bandele olusola lamerica omo wa ni lu oyo alaafin ojo pase kere ma de omo atiba awon ti leti lenu ninu kan ni oyo atiba unity forum ni mo ti baba ba pa de o yeah man ni mo bi so le kan pe mo n wa networking ka agere bi boya ara awon ti o kun wa lowo na lo ni mo ba de ikani oyo atiba unity forum
2: atoto arere paako yi baba mo gan omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tete bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o euf oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun paako oto apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori oni kan nigba titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso daye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kalugo se nse ti e lototo yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo yo seyin tori aiko worin ejo ni se pupa won o e uf oya ati ba ni ti bro ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusuku o euf n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi ojo la ari ayo ni se bi ba be ni kokan
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari.
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o AUF o ya ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun a ti awo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a le darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori ai kawo ni ijo ni se tu pa won OAUF oya ti ba ni diburom ni ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o AUF n fi asipo yi ke si gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori telemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo o ti rere nitori aji se ni oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
3: aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni
4: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata ibandele olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. Adupe o ina oni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti o ani le okiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na ko ni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ebi ba n pale, a ni jo ba won si nile. Ninjo ebi ba n po ona, to n pa ona, a ni jo wa loju ona, a ni jo rin loju ona, a ni rin arin bese si, a ni rin arin nu, a ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa, mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe epe okun o
1: today's a permanent place for you that's why my heart it beat like you
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi la wa o o ma ranti yin ninu adua lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yan na bi o si ogi bi o si agbado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ani ko ni sisapala bi o ba si agbado ko ni sisapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: oh baby you are my angel yo ko duro la
0: mi Nigeria to se le to yi eyin la je Nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boya na Ghana Ghana ni ba wa tabi ki mo ti se yau yau ki mi no ti mo se yau yau

ya o ni o ye mi na ba ti ma gun oko bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara Baya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa na o fo mi ki bi se sia loju ti le aun ti le oge o toge na je a tun wa ndupe lowo eyan lati leyin wa Baba mi fa dai bande le olusola this wa fo fere de ada iyawo baba saminu ade poju Miriam Sinkins ade se wa ade poju ah awon na ma gbese fun wa a ma bun a

0: mo ki eyin ti wa lati Germany, eyin ti wa lati Ivory Coast, eyin temi lati Nigeria, eyin ti wa lati United States of America, eyin ti wa lati France, eyin ti wa lati UK, eyin ti wa lati Germany. Adupe pe okun ibe le ni si wa te bi ngbo wa o tori bi o si data e le gba wa o eyin ti Nigeria na eyin ti lesile akiyin o akiyin atunlu ni logo enu adupe adupe pe okun adupe oleju ayo ma ba adupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudo ori ananu.

Niko Bako Bayi, ni odun to koja, ni December odun to koja yi. Boya ti gbe eto, boya si gbo. Njo, okay, video re mo pada se. Sugba mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan. Mo lo si health center kan. Ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye. Mo wa pada lo be. Ti mo ni mo lo gba bere COVID-19. Mo fara ba le record video yi. Lojo na lohun nibe. The condition ti kini yi wa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se leyi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro lati mo lo si mo se video yi mo ko se si Facebook.

lati Abuja ni won ti take up ngbati emi send e sinu kan ni oya ti ba unity forum omo baladigbolu mu idene adekunle o ba mi forward e sinu ogf oyo global forum ibe ni won ti nri nibe na ni won ti tag awon alaga ijoba abile to e won be ninu forum yen lati tag won mo in gugu simbe won send this screenshot gbogbo conversation yen na send e si mi tinu ti mi na nbe pe ah olorun si gba owo wa o si lo wa ni sababi eyan laarin odun meji pere ta bere emi la fe eniyan soro to je pe ngogo na ni mo ni o ka pelu atileyin mo bi se gogo eleyi o kin le mi mi lo ngogo ara mi ah lati be ninu oyo global forum lawon te wa nbe lawon na to ti forward e sawon eyan won mi wa lai lati Abuja ni won ti wa se kini yi o e wa wo nta dawo laarin odun mewa e ma wo nkan ta dawo laarin odun mewa e mo e to imagine ta tun le dan o ti ayin ba ti pada di ile ise radio gangan.

0: ni te gani
1: ni pata toro unshani baba
0: 07068 8742 74 ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikan ni ajise be oyo radio
1: won ye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: 07068 8742 74 abi ka ye bi ate ise rin nse ranse lori whatsapp wa lori ero bani soro kana 07068 8742 74